0: ntoko ni hima huni hululaka ya programe ila oleluwa ni hala wulumasa ulimi wa mvuka mvuka sheni mvuka eri etu engwela mwolimini inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani baholo ocha mvuka atu anikala na ikuru va duniani mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia no onkweawe upanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka rio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Oluluwa ninruwa oshutihana miota miili. Mota wopachera. Ontunea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuwa o nahisa. Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa vaholuwa o enapatela. Ni akina animwera wala ethipaka liti enuhela. Mota wanaveli onimwera opatuliwa vaholuwa o enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka osuwela samota woli mvuka. No tekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otsitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo ulima mvuka no lima. Malimelo awe basi norowa upia wenwa patula patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare ikina siniyo nimwero misa mahowera heni ari awunuwa Ovaham teku era waala ovaham teku ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi tonto nera humisa umisa umisa tunaku veya wetoni tonu nikuma tomvuka munchi pale ah ukuma mvuka munchi pale kwene
2: ana myo kesu wendo ulima mvuko la awa kushuti hama watani wera nyu ulima mwereke ha
1: atwale isu wendo ulima mvuka wanu wanu onipanya hiva nimakusha upiye taponi wendo mwale la wera Upacheri ha, impacheri waka ha, upatula na aleleki. Wera mpatula kumoteni ula, panuntu mana, umana wati ha, mpaka wanlipani. Yokala aria, unerua waza pahi, upatula, so, uhisa malashali pahi. Ehe, uhisa malashali, kimwara mwari waki neruwa haitahili burgeri uvakareya. Ba, ea heya tuura, ahewa uki mkala mteko mtoko toko nara. Undu huku shakantu vuko ilikumisaka, Kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela wongkusha malashi. Ahe koto wela ka nerikuwa shuta wera mwereheke kushika malashi ala mwereheke haa. Basi ni muhelelea ni hukolo weko wani. Hukola ni hukolo wani basi ni uterike omore pula nilekele semana wani. Vava alento narumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawehe. Uvenya mlupa na muhi asitianeli. Eroke ya wehe kupia iwe anipanyo menile. Onto kuhakolo wako wera mvuka uu hera hayu omela. Waka ni mpia tuweyo basi mpaka orola okela uwanyula. Iyo ni mashuti hapa ine nisini malimelo hawa.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukisho kumanyo nuhu?
1: Ulima wa mvuka na hako majuni nuhu. Oni pitukisho kumiva nchipale. Ligongo hiva na lima vale. Kera no tumiha. Mkweno ole ni moja. Na tumiha vale. Amota ni matuma. Akina no utuma kikamia wenu, utuma mahae ni ngani ya mvuka yeyo. Ni mparili la huu, hiyo ni henle nambara wani, nihina kuo, nambara tu, mvuka. Na haku majuni, nunu nilimo mvuka ba nchipali, hino oromila tuwa nchipali. Yotu nikavihira. Nakata ukusha wera, epa ya kela, mdona azipa hii, ukela utumiha otene, no utumiha. ntumia animoka animoka weni alipo otuma akina nkuma kokwamba akina nkuma kawichinga kuwa kutuma mashi amalanga maniku santa ba akala ntumba shikanati la namba natela ka alipo owa anulchinga kera ba mahowerai mio ani hakai wa khala ni municipal ni hakai wa khala ni municipal bonto luis a wichinga le khantanla anon tuma pahinen sen mo berugin raga mi ba wer khale wera hina thawera olimau wa anjerereke onto manjerere awe na hawela wera eweke athunno wani nonno eni kavihre ge hana associa sawu hiyo oni kavihre wankati wera maka oni baha uno plemenu si wera hiyo ni nkota ho ne yekale itanna mo sa utharu ni pa hikimmo dungo hibannu na athunna amtra wera o majuni sa sanre karo onto ni uyena nkutula oni kavihera inan kavihrawe bana kavihre moten ola ina herke unnu hama purawo itho na herke ikaro na herko tumma meshimu ohina ohi hovela ton makobir na herko ya herko hala o kavihra na mani ui kavihra hiwa ni wa kavihra na mani eskola num precisava era i ya nerka nerka nare na kata mvukari ola herko kwana wa kavihra na mani ya sume kenensen mpaka eskola malihe ke bahi ohi hawanu hata kani
3: miyo mvukole otanda kakilina ndi wortan kipanyaka ni kobini alfasi kiwala ka repoli nseki nene ni kobiri nene miyo wengi nera nene ni kobiri nke reku tukelele kiwaze katu anaganyo reku parula ya parula ananto parula kina wazi raikuni okina naziru raikuni para wera mvukole kumike nesene maji ye hikali pratika poa proki unale yake muha yake kine yo mvuko khonkala nsene normalmente ai khali ke pahi wa muha wa bao upesha umaza za dubu lo nkala o lansari pahi mvuko lo hair o khala pahi nsene ana kine hela kata ka pahi ar plemenish para wera aguentar kento komi wa mwesa na so yake vire ke brane nsene ka conseguir cerca de 80 sacos pahi porque pule la ya khala nsene
2: 80 ya
3: Ao Eva, no Eva. Ah. Meu que não vou reca cerca de 280. Ah. Mas então como tá no vá? Ah, tá no conselheira. E não morou aí, tá pôni vá que não sou era, então o calo chapai.
2: Ou
3: na nela. Ou na nela, pá, cala pá, imagina nessa. Meu não que pituco ela o como ni waka. Quem vem já vá que não mais asa ganho iwe, kino panya mbukole kina kina sunga wero lo ocha kino kina tumia kina somia na manaka kina kina pake la soki kimpake wo pura pa wero pa ima ka futuro melhor reforma ka khale ke wo pa pelo menos ka panya impa isese thanu thana mosa walu garwa baba mio pa kiri batai pote kulwa lake mono akale ere khale ki
0: lelo toni tunaka usuila samota onlimwa we mvuka notekula ni Enrique Mauriti na malima mukina onwela otsiriti yo majuni
4: mvuka akala kina amwera ohisa ethaya enakala kina amwero mistura rifarelwe ne ikataka mwero takasa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni mwe mtaponi mwe uvunya ikataka nje pae dai kumisa ka mvuko le kwalaka akina mwero hisa ethayele soki wa hisa ethayele mwa hiyo hanguzare nta sempre ni werra twale wera ni mistura ke ikataka mneheni mngorta ni mneheni mtaponi para mahito ni buzare ke tutayene
2: wat wera murni miyo mengi nsuelo limamvuko la maroge shuti ha mota ni malimelo aya kere ke hai
4: wera khale karini wo kahalo khalaka peya ka pekeno agricultora na madimankani na wako wa shutiha ndao kahala weri ka ni lima humwe na kusheke ikataka ni vonyereke na leke mvukole omisane vonyereke ikataka nye daini virheke teratori na madiharo na hivirhe teratori na hirike wanganyere tayeli na anganyereke na madiharo wanganyere valento ni halike mvuka ahule para mahito na halike tovavale
2: nungwela na vonyere ikataka onada ongwezera untelana
4: na nungwela ikataka nye kwada ka mpresidara wera ni utere to koneha untelana na uvunyere katakanye na vimvuko le mmoto e wanyi hunno kanano ile o party antokonera sinkhu zambezi kwamba nero lima kwera komisa kuronhaka hiyo nala ka direito majuni alento akala wera no vira ye misope no vira padame mmmo unta unhadelo le no party la katambe a maji winkipa lesha nkalaka yeyo pahe wala kama nakamu
2: okomala uuma ontigilu wa moda
4: akomala vale ni moro vinya utumaiki kwa kwa kwa nyulaka kwa raka wanyula ugelaka wanyula ugelaka umalirani wanyula vale kuputaka na hiku panya kanto isako mtu nkala na
2: nukuta ni mkopotu
4: ni mkopoti uha mkopotu ule kwa raka uputaka
2: tunu hawa li fabrika huu
4: ya no to yer kale we fabrike yo namu agradecere porque akina amura neho utita kuvera ka kwela kamsako ani ani yer kale we yakale fabrike tambe namu agradecere mite ko sanni vukula
2: no hawe fabrike
4: no hawe fabrike yer we ye pahena namu shukuru era pa bome nani we haka nani we hirane pe fabrike yamvuka
0: Enrique Jmaurit na malima amvuka utsiriti yo majuni answilhaka samota onlimawe ola.

Awino yogata samu jogoye kutu ulongo ni ulongo gawa kunyo teche mwanya wimina kakamara avi jika jika ve janga umambidi janga dikunda kunyo mwanya.

0: Radio Sabic,
1: Radio Sabic, Niassa.
2: Kuna tukua ndale shira kupika nika panchino wetu wa 238 match. Ona wedi ya frequency ya tukua na pa 1260 kilowatts ni pa FM wa 89.1 MHz. Muna nta onjishinga ni mpaka kumekanele la shipa 90.6 MHz. Siyari jingani jiputikiri siyosa kundi zinda wale suku mapotum. Pa kumanyizi ya na hedi nkupita. Muna chilambo cha Mosambiki ni nilambo ya kusa. Kwa tusipika ni sandu ziyatu pa shawo. Siya kuendele ziya na ashimwene Abdul Zakariyash waadi ba studio ashimwene kupika na kwa mwane atupele chile ngani siya ushe walele jino maskudi kumimba mbotu sana adimo mwese ono wana sana cheche wandia
3: ndai janga nisietu ngani siya kule kanga na le kanga na

Salama, salama, my friend Ora di Mozambique, vreke o khumo ka Delgado na Mpula o Niasa ni Uzambezi ya mete ko chinu che luka ye makwa vreke e provincia chila cho che se chola poni ho wono kumana ya wa chira ka khala ni nyompa ko ka ti vreke o khale ole go 0 rand minute 10 mo studio cho Radio Mozambique sida tele va pempa ro ke le mutuka mi kora chinu na chira ka to khala wa mochani nyo e vreke ni ho kono melo mana wira okati pukati ilani huko hevreke ni khalle ne rarunte ko sumana mahoko 16 mweri ho na kenta mwa 2000 no miaka 26 toko chi machile ho wira rumaka no viro hi minuto 15 ino kelo kumi hirai hapari chok Abdelgado. Nereke hapari chok Abdelgado nereke nkomani lo hapari

0: Masi na mkulu wiruni impresi ni vara mite kosaya wa mpando la masi ekumilo mshiritu. Mahoalo puro wa muhaku ni onawu hairi na muteko utirisa pronunciala mite kusate katika mpulano Paulo Junior wendre onipe liwa no malokome liwa wenu mateki nukuyago ovirika ni hiwa mkailo wa makailo wa masi mshiritu ni ovukule liwa otaramu wa waleta samiremani medetani. Mahoalo yolo hima towira nlelo to malokome liwa wenu mateki nukuyago wele liwa uvukule liwa mia sote sewa pavelela kwa mpura provincia la wampula.
1: Melhorar aquilo que é qualidade de água, melhorar a saúde das nossas comunidades para que possamos reduzir o índice das doenças hídricas nas nossas comunidades. Para que possamos...
0: Nere lava opitukusha makailu wa masi. Otuki heria makailu ratra kumi ya na munchene siso no wakalo uvukule la kavo otaramuwa uereta samirimani metetene wa musaruto uvukule la mwatelo wa miha soote sawa povelela. Hima wira nenrua na haviaka ana makaliheria no mute yola nenrua nevaraka na makaliheria hu anikuru na avila yowo nevara na humuteko wa musaru. Nile la huwe niwerie ovara soateli tukihendia hu kwa mpantu yola wa masi orerela mawani.
1: Demodus atrair mais investimento para sua implementação porque temos muitos temas.
0: Usulia wero kumba lihiwa weno warema hiu kumali ni wakaliri ni muhaku amotenke swa unisefi ni metenke swa sikina kusinivara mite kusaya wa mpandu wa masi ni sorate liwa mawani wa mprovinsa sa wampula soe klasa guvernu.
2: Na chimake la omaliha Michelo sa nihiku nla nolelo. Ana kwa naya mahiku kumi na tanu na moha amweri wanetanu na sheshe mwakola wa ikonto pili ni yaka makumeli na tanu na moha nikira tendaho. Nto ni hakumvene na ya oniasa ni muichane Fernando Damas Moshelo onruha ye ngwope wa nikuru na lamula milaju awiokalewo oreheria pama machankara. Mwani ntamwene.
3: Estati yolishinga provinsi yoniesa ehakilila na mararuna mutukumano onuluma sa mitiko sa sharia. Bariari fa mutukumano ola olatulingwe ni nikuru ningweha sa wakihera alupa anteka orden dosadivogados. Onaliwa wera sulumweke sa utuneya utitimiha sopanila sa tu ohia na hiena ayariliwa musamiki ni ilapo sikina. Mutokwene anikuru nwira aniha alupa mvariha mteko uwa kihira alupa anteka orden dosadivogados no provincia yoniasa ohima wera bariari wa mutukumano ola ohulu mwato sa otuneya utitimiha sopanila sa tu ohia na hiena. Presidente a nikuru na o provincia yoniasa Sarmento Bacelare ohima wera ni miruku ya oneliwa wera sirani hiweke miruku sihima sa mota uweti hamituku sa sharia Mosambiki.
4: O Congresso, na verdade, o objetivo central é concentrar a todos e também discutirmos sobre aspectos que interessam a província. Esses aspectos só podem ser tratados em portas fechadas.
3: Sarmento Basilare, Mosama Astokwene, Anikurni Wira, Anihalupa Mvari Hamtekowa Kiha, Alupa Anteka, Answilha Kasam Tukumano Werenye, Oliluva, Uluma Sa Sopanila Sa Tu, Otimakila Mapuro Ahima Sa Sharia. Bariari wa mtukumano ola, wapaka mpanta tu ohia na hiana, mtuko muholeli mtukwene anikuru na ngweha sa wagi heralupa anteka, Tera Rosalina, wali mosa mwastukwene anikuru na mosamiki. Ukumela olishinga Fernando Damas.
2: Noho tamala, na yoma lihera elapo yoko pela ya Tanzania. Yola, onrepa arki into, ananloko el apoyo Malawi ni Burundi, opa havo nsana ni makumatanu na sheshe, hei hava anakula milaju, el apo yele yokopela ya Tanzania, odare isalang, ntowa no lapwa makulukano ya aka iwe, ehe nyihirwe.
5: Atunkira ni mosa owa miloko mitanu na misheshe ailaposa o Malawi ni o Burundi, atukiwa odare islamu, mwahawa ovole wa mwelapo ya Tanzania wohe mihiriwa. Mwayala, nchira ni mosa owa eli, ta elapo ya Malawi ni akina miloko mitana misheshe owa atanu a elapo ya Burundi. Etukiwe mpua mwa muteko navariwa ni mapulisi ya Tanzania, onitaniwa mfahamu jirani yako eyotiyo omusuwele mwatama nao. Mutokwe na mapolisia enawehesa migrasan o Dar es Salaam Vincent Haule ohimawi ni mutoko ola enatunua usweli hiwa atu sa okwanila otari hamalamulo awetela mu ilaposina ni onahala ovirilaka mu idhishiritu sa okinondoni otameki wilala okigamboni ni ubungo estate ya o Dar es Salaam. Vincent Haule ohimato we enatunua ni mutoko ola wale lihera atu we elaleke ya wonaka atu ailaposikina enakala Tanzania wohe mihiriwa. Ntoko Himalawe Haule miteko siisa yasina husiha atu ni ahole li amawani sa owe hawe hamapurone na kalamu wi imale leo ohitoweke mo. Elaka hiyo ekwa hayo pachira enatukiwa atu a ilaposikina enapanya o Tanzania wohe mihiriwa mkuwa mwa eaka elamu. Esimana evirale atumilako misheshe owa mmosa a ilaposa uburundi ni o Republika Demokratika du Kongu atukiwa o Geita. Etoko tokusha mwa itu sina wopera atu ovolua mu elapo ya Tanzania wohemi hiriwa mwa hawa ikoto veri va elapo ya Afrika. Okumela o Dar es Salaam ehali ila mvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Nina tamala batoko mene ntamwene Monteiro Bonifacio. Linda Moreira, tar niñuano, mestram teko arresito y teixeira. No hiani, no pakani ekumawi pole. Kasope, yuluchu wabawi mwecheke pama mrampani. Kasope to mnaechanyo momo hiena hiena. Ekumi, henheli wa mrupa wathala. No hiani.
3: Mukumanilo waihapari. Mukumanilo waihapari.